0: Eto da yo, si si ene yon ni ton si me yo. Ma pon lo akwe go akpo me nou ewe yon de wwe yon do konu me yi, me khotu ele kbon da yo. Gwetwe ni di yo. Ano mo totu ele yo, si si dewe adoni. Ano mo notu ele yo, si si dewe adoni. Me yi atavito e, atagantu e, o ne de le, mem do o nene mele, o katye mele alo, ali de buji. They are not the whole me gonda yo ni ma di yo. They are not wanu gonda yo ni ma di yo. Eh, o ma kono ndo tokun le ti mo yin do. Nu e nu gble gble yo. A lo to e debu ni bi o me o. Do, a kwe yo. Nu e ye nyi le bi se se yo e no de kle. Ne no de kle yo yin kwe vide we a me. Do, ti yo a do a che. De blu nbo nu na che tento me yo.
1: A do honlo.
0: A do honlo.
1: A do akbara.
0: Ti ye ne yo a kon o jasito yi. Do yon akpon non, akpon an fin yon wè di yon lè. Akwè yon mè akpon lè. Akpon la sito yon. Do kwe moun koton. Ton akpon zan. Do nye man ton zan. Ndo kwe de bolo su mè. E seten. Akpon man ton zan wè zon akpon non yon wè. E wè yon kaka akwè yon akosin akpon ben wè. Do kwe yon akpon wè. Azan akpon gangiton.
1: Azan yon do.
0: Azan yon do. Kwe yon ablo, ajè nou moun koton blo di yon. Hon ron moun koton yon ajè kwe zan tou mè kosin di. Do they are de o honron ni on they are de klegon eyin a lo dagbeju ablo pon o je pe nenu o pere pere pon ko na je yon oyi o na je yon oyi pere pere no yi be no yi hawa me na je yi pere pere na je yi pere pere ka ko on pero boyin afun bo ah o 250 million de ka do da yo de ka san ko ah 30 million ka do da me fi nka fi ko ka won mo yin a je ri lo ji pon me we me do moto de ba lu a disi ami o keke a disi ami wa ma tun blo ti an a je se mi yan doji me
1: e ya re
0: mi de we mo me in do po a aha e do po o me mo no blo gbon ni apon amazon ganji ya e no de no e yan e no de hlebe
2: o no mo no kru je me ho a kwe na so mo na chi nu wa
0: a e ya di a me kwe wa ro chi nu wa
1: akwa wono so me gan
0: akwa wono se papa odo na menu me akwa wono se
2: bon metro e yoredo
0: eh akwa yi bon metro ya me metro we yin ni bon ko me bon ko akwa we na blo akwa o metro we e he na yin serviteur si an loji we ka ro na zero ni e zero metro si an loji yo we ne nu we eno ze me eno ze so ze papa de lo la menu me bo eno je nle ta waji lo je nle nu e ma yi ma ran san le je ki koji mo lo ko ka we no go ho bo wa gbe ko ra ko pe se we je nka ho nye de sun ye ho nto to we lo le a te nka ye lo le do wa nte ton ka we pubel e ke de mo akwe o e no son bo e no dan wa sin bo e no chin le wa sin ni a ma se le ni dagbe lo ko e o wa ko o de no wa taun lebo me bi ton le yin lo ni sun le gi ke kwe loji le po won yan no egun kati o bi e ron ba kati o we de gun ku ton to ho me o bi se se o wa ka bi e ni o me o nwe no se nwe no yan kwe o hun mo nkan ton
1: so hu mo
0: e so hu mo me
2: o yo vo don de agent spiritualité
0: mhm
2: nu vo vo we we
0: nu vo vo we we ho ho vo vo we we de ya chero de si spirituality o me wa o akoyo iya chede wele o yero na do chicha akoyo ma ye honhoron e de bo yin o honhoron mo nkan ton mi na san honhoron mo nkan ton bo mi na lo hon da gu agbe san mi ton me we ro ko yin we akoyo no no wa so sin lo na yi we bro wi wa bro si sikule mo file file akoyo ene de no wa nkan le ni o spirituality ti yeka ki pron mi wero fun tegbe ro ki pron mi wero mi ro na do wa lo dagbe mi ro na do linlin dagbe mi ro na do nu dagbe le bluwe adi si ami o akwe o mi ro na fun tegbe bo mi na do ma o yoro mi de uwe mi ro ma o yoro mi de mewe we yin do o ayi mewe a ni don mewe a apata mewe a mi na do o ali dagbe le hunru mi de we o nkan yi na de nu mi ro pe san mi ton me no spirituality ro pro mi le ni we ne wa se hohoro de yo ti yo wa se ko to spirituality ko wa se cha wa se wele cha ti yo ye mo ro ni spirituality ro ma ko li do na to me kan ji a chi ko o san Ni lo gbigbo me.

0: Era de 8 a ver si eso es mamuea.
1: Introuvable. Ye yo ña vitu e kaka kwakwe. Me yo gwei me ho village ole pise se yo e o nio gbemiton na dio gbemiton na nyo. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ye yo e kaka ye yo e wo 6 mois. Ña vitu e no wa village e we binu o. Ni e bupi. Akwa yo no barabara de sueme. Kaka na blo kwero kwo mo. Mele kome o sinye kaka yo a fon kwero kwo. Ta kon ke mina hoy.
0: Ai.
1: Bo e ki a kon ke tinyon kon. Cho. Kon ke tinyon kwo kwero kwo. Bo hon a kon ke
0: tinyon. Yo lo yise no nye yino. Ye na choton ma wwe si.
1: Na wwe zon do. Do akwe o. Nwe no tawa. Nou ble ble, wè akwè nou ble lò a yi mè lè tòmè. Mè lè fòn tèk wè mò lò a, e mi pò lò kòvè ti yon wè wè zon. A wè ble nou yè dè wè ofiche lò, ti nò wè mò a zòrò kanto wè.
0: Mò wè.
1: Bò, kwè zan nye ton lako di yò, ofiche lò lako wè mò a zòrò kanto wè. E tè yin lò, o 50 mil a lò mò yi lò kanto wè yò, 100 mil lò mò yi kanto wè yò. Kwè zan nye lako di yò, nou mè jè dè. Mi te ka ho de ofik ka wo zia mi ton bi tukan mi ton bi sese yo nu akon ke mon koton nu we ni do blo nu mon koton bo ya akon ke te so bo e ka yin ame mi no yo
0: mi si do de awe si
1: mo je mi si do de awe so bo ka yin ye je nu okon bo ho
0: e o ye lo
1: gbe gbe ho nu mon koton zan ku do yan vi awe ku e ku net
0: ah e te bi no e ta
1: o so hwe o mo si ntun a Azo kwe, ezam nan wè ni. Azo e kreye yo. Bo blo nou ene bi. Se yon tan tan wè yon afyen chou azo nan mache ya. Azo an blo problem daho daho nou bi. E sou fa net. Akwe si nou ki jrele. Akwe si nou ki jrele. Kede ene. Di akwe nou hen nou blek mon le yo. Ene yo di yo. Beto si nou wiwa. Bemi kwe to wè chite wè do mi yon hono wè. Yon nan blo ene yon wè.
0: E do nan blo a yo e no ti sensi a li di e de. E da choto nou ma ou kon ma ou ta kon de nou ye yo.
1: Ma ou e nou da. Ma ou e nou da nou bi.
0: E ye si yi kon. Bo e si se kon mene vo di yo mene vo le wa to yo
1: men. Ma ou e nou da kwe ton bi se se.
0: Ma
1: ou e.
0: Ma ou e.
1: Ati yon ati we.
0: Ati yon ati we.
1: Ati yon alo la yi da lo ati mon koton mwa do mi nan touche ati yon. Ati yon ati we. Bo yo ko yo ze nou ro. Non e men. Bo yo ko lo ni nan yo ko lo wu we. Mi jo ati don waso ton bo. Posibilite de bo. Ati yon yon si an zome yon. Eh, lo sogudo o. Nou le devo le nan ton. Lo nou ome. Nyan vi mi ton, mwane le mwen ya. Mi te le konsidere lo ke, o newe te we. Bo te lo a son sanji. E nan wawe ya. Me, ho e ven nou ye lo nou ome yo. Ye lo ye we kakakakakaka. Ni e juro apel di eno ze. Apel di eno ze ya. Bo, ye tun lo, e do a fote bolo yi bo ki go e. E ne we sin home nou mele. E kan yan zan we a zan ton. E yon semen we semen a ton. Ye lo nou oblo e kakakaka. Bo ho wa che fine. Ton e de sou wè ze home si si mon koton do a yi menou mele bise se. Kwa zon do a kwe yon nou e a kwe yon da wè yon debwa.
0: Ye lò kado na blo mwa.
2: Ye kado na blo mwa. O nan, o nan, o nan vlavo.
1: Debwa.
2: O wè mwa mi ou di do ti men. E si yon vlavo. E si yon do menji. E deblo do menji. A kwe ton an e chon e ron a tine di yon. A kwe yon nan son vasu do. E si yon do vlavo. Mi do nya bien flin we mesi mi flin me te ko e si no vlavo mi da tin no mo yo e do flin mi nya e ne yo ho mi ni boy desin bo desin ayi mesi vlavo reno ye de ka do
0: yo ta to me we e tu wa
2: ti yo do vlavo vlavo mi mo ayi e si ye ne me ka desin reno ka ye ko yo ko mi de subo le do mi de subo no les égrégores se multiplient du jour en jour
1: oui
2: son temps si son temps sin de me ka ngbe to ropo we ha ngbe to kan de li sakle bo ho mi pon apa ko ire yo
1: no no gbe ropo no ji
0: no boy ye da ti yo mo
2: Oh, yeah, you're not feeling it. Anyway, this is what I mean about this.
0: Oh, wait, no. Era ti omo yo nu kun do nu e
2: ganji
0: yo nu kun do nu e o ka so do mo mo e
2: ba le do gbe mi do do yo vu kun fi do benji ki a vécu l'homme qui a planté une plante un arbre n'a pas vécu inutilement non do mo e me il met le datin do poro présentant me yo
1: e wa ne
0: e wa ne mo gbo o e me we ye de si in do in a renton pele we a me so je na flia e ma wa blo pa lo pade yo mi na mo Ye ka wa yan na jo akon ke ti yan dodo e na se wa mi na
1: do. Mi na do akon ke mi.
0: Mi na do akon ke. Mi na do abo mi na da mi ton kanji.
1: Fos.
0: wo mesi mi le sumi na mo do nu mi mo nu kru je ko mi do le me kan ji o akoyo no wa dagbe chobro le zon bo enu le wa nyanya
1: le no zon bo enu wa nyanya
0: do ana cho fito pa si to epo do kove lobo e kai plegbe bo ti ahana bo mi ro nunu e asito epo aka na ki kwa do kwegbe nu vito epo ta sito epo ha bo kai plegbe bo do money powers ame do ton
1: na o hoen e hore bo lucha ke rumi pede do sono ero nu mo nkan ton blo epo an fi esu po
0: e so pe diyan e so pe
1: de e so pe debuwa eh e so pe debuwa o na le do horo poro ho me weyin ona mi tun horon eyan nudo e horon pe via a che eyan nudo eyan che da ho bo ni sun le tun we o ye na fon tegbe boro asiye ton le bloro e nu ye ni aye ton ni fa
0: bo kome ton ni fa
1: ni kome ye ton ni fa bo de dagbe ho sedo asu ye ton le we ni lo asin blo nu mo nkan ton pe san to we na fa a blo nu mo nkan to a chite san san bo ya so me on dagbe kere we amo nu na nyonu e do nyonu ro pe gbe yin machine e do dagbe yo ton wa pe san to me on e kan nyonu kere we a o vile sin a che ole wo sin e ku nyonu won ton eh o papa wa diyan ah ya hin le wa papa wa diyan e ya popa ran blo bien le lenu mi e ran so won nuru ro te gbe o se ye ton o ye na bo te do ye te kon de ma konu ya se ton ro de konu we bo ho diyan aran jo e do ho ve bo ho re bro
0: o
1: we ro gbe bo ro organize nu bo apa vi dagbe dagbe le ho ero to ho
0: kan ji no to ko pe pe to nu ha kan ji
1: ha bo
0: si to pa si to epo ka pa nenu ipin nenu mo dudu we
1: jo
0: so gbe ya
1: e so gbe o debuwa e so gbe o debuwa se ton si ye gbe gbe si de gbe gbe ho nu we e de le o bi se se na wa kan ro tanu we
0: gbe ro po je we
1: gbe ro po je we bo e wa ya le po won a fi na nka blo bi enu ye be ne pon nka chi le nu mi nma ka wa nu gbe gbe nu me de ne mo ase wa je ko to che me je mo me na ya se uri ji me
0: e je ne
1: ase e ro uri ase o ka ase ka flin hwe a me be ka mo ndu ko na flin hwe a wa lo is a lo si san wa lo san de le o ko to ko e po o e lo na ko e a si nu e no ho wa pe zan mi ton me le o da gbe le ro po keke yanjan le de su ro po keke de mi no san ko e ogbon le o keke ton e no ko sin o ero inu ero ton nu ble kule wa pe san mi ton mele we yin mi to nu ene kere ho ro wa mi no o ho do e tin o
0: mi no ho do e
1: mi no ho do e o ho vi fe ri bo na do gona na mi an kekle mi kan france ya eyin sunu eyin vito kede sin ho e a
0: fi no lo de mi a
1: e o sunu a ro yonu edo société de sultan de ben bon no me yan so wa to to ile bo ra so wa nu we yo me ni le we yin me ro na mo ko e tantan ni ko bi wa so pe yo chu bo we na ro mo ko e chu bo we na ro mo ko yo ye de ro na mo ko yo tantan do ye de ra so wa nu e do ni no a ko da ho de yo we ro mo bi sin
0: mo e
1: da ko ton wa ko yo gbe yo huye no mo bi sin ko e fi ton wa de so a ro na de de ro fo ko na ten kan bo ye de yin fun orun ruwe do ni ye de ma du nu aso ko ti na jayi ye de ma orun mo ruwe a aso ko ti na jayi
0: e lo japo aya
1: ite me na no fi le mo ne ko mo la bro no e bro ko ma de kan ko re kan me na no nu kan a yo gbe ro mo sin tele intere se la jan a ko e a ko na fun a ko e mo nu me ra so wa nu ele o ye te na fun aso wa nu ewe ye te fun aso wa nu e aso ipo to ranu kan iwe aso pe debu de ro ai kun gbon ji fi debu de bo tegbe tegbe on no bi ma se we debu de a bo ro alo ni ji a amo ko e kan ji sun we lo mo sun e ja we na de po pere asun we na re body we he na de po wu mo bo sun we na e wa le o hi na di nu lo tori we a ko bodu amo ko e ka bo a po na pe we na ka fun mo nkan ton lo yo eh mele we ra so wa ha mi we sin we ha we bo no chi mo sin a no tin pon bo ye de o ko e ton Vigule ma dans dessin wo vigule de temps le seulement dessin wo ni do quand le mi do yero la mo kwa etan ni lo kwa e nyan inya kwa
0: bo yo do mene le si
1: nyo do mene le si no aso kwa ni continuer et no je voye no nous on a blé son loco son we son atan son ene donc d'ailleurs ko nyo ko ene bide bo ko ya je google ji dion e do ho de a mi na tem ka blan le ko a niveau e mi de dai ho ho mi ko le mi na ro ti te ko ene o ina ro dudu ko e da ko che me sin e ve wa ni ro dudu a ko che me we e dudu a ko che me c'est pas grave mi na le ko a après donc ene on le suo ina wa ndo peto son ko nyon ko de bu we do o me ri bo lo wa so he o tan tan o mo we di kon ne son no le ko gbe o e lu suru ra tun nyon o de su gbo ro npe pe wa bo ko pe pe mo we o fi yoro ran mi mo de me a su o de su do ran mi mo de me we tan tan alo kan ti o le o e yin 80 01 96 15 66 49
0: 01 96 15 66 49
3: Tonton, mi tonton, mi kekreme, atawasakle. Anto, emi, zel, disu, huzu, alok, bavo.

0: yo kare malu kerisi
1: nko ibo e to solo ko ibo lewa rason emi to gbo lewa bojo to kan emi le fi kan fin kan fin kan
0: to gbo ro tun e sa bun ni e o ho re bada bada ko fi ro ku godun o fi ro gbe godun o ho ba ru to eri e kai ro ho susi kare malu kerisi
1: mi pon tai ro ho susi e